kuta meba ewie me kasa kire wo tie arita meba mi kuta me du anam me represa ya hunam nyuma pia da city menue meba salsa why are wo boa meba why are wo boa sa me brada soa why are wo boa sa oni be pam akodite tie du me never such a wagon. Na subabia wamu biyala. Jabu tuo. Mami metla wakoma. Mami ne ini wakoma ni mo. Esan sama pen. Mahibi ena pen. Meti ayumi. Ma wane nye no monsa. Ne mo meti ayumi. Ma wakoma mubu. Ne sasun sumatalia. Na weni ahunya kesia. Unya. Wenya dingina. Tia osoli enyuma etisei.

0: ba bi na so oyi ni chafia na asabato na yende ya sunya mea wati yebu
1: Yesu
0: I know that I